kouan pat nan en wit ba lume de bro haya pa se de kete pa shaka mone wo mo de yimi kao ki su mo ki ra wo wala pa yimi kao all I just need is to take a step divinity pat nan en wit mo ta me ordinary me mi me divinity haya da pa se kete pa raja pat nan en wit humanity.